Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yinghonok sa mahanil ko programa.

ayang te pikatan si wan champay ito la payana kinapno ayang te pikatan si wan champay.